0: Ngoba uline wakho uyaphazamiseka and I'm struggling to hear you a little bit.
1: Oh, yes. Anonza ubhekene nesimo esinzima kakhulu sisi wami. Ngicabanga ukuthi kufanele ayifune yena ukuthi yena ungubani owathatha isinqumo esasithini eminyakeni eyishumi edlule, njengoba echaza ukuthi useneminyaka ewu-10 emshadweni. Kuzomela aphinde aqale phansi ayifune, azi ukuthi wathatha siphi isinqumo ephinde ngempilo yakhe.
0: Uzifuna esangaphakathi noma esengaphandle?
1: Okwamanje ngibona izinto ziyiningi kuyena, kunonumber 2 okhona manje omenzela izinto. Kungenzeka manje aphume la athatha khona isinqumo, kanti uphumela unumber 2, kanti lo number 2 akazokwenza lento ayicabangayo njengamanje. Nginanela kubhuti ubheki lo kade ephuma manje ukuthi umshado eyinto, umshado akuyona into yokudlala, kodwa udinga ukuthi wazi ukuthi wenzani. Njenga indoda kumele yazi ukuthi yenzani, kube umuntu wesifazane azi ukuthi wenzani. Kakhulukazi la njengoba ethi kuno number 2 owenza 1 no 2 no 3, and angithi ekhaya ayenzeki leyo nto. Into engingayiveza kakhulu nje ukuthi akekho umuntu wesilisa ongathanda umuntu wesifazane oshadile. Siyazi, bayazi njengamanje abalaleli abesilisa. Awumthandi umuntu oshadile.